0: Atu ragu iti. Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, kita ngah.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisarem, nepukos menggulis lor ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.